0: Nitong antioxidants, timplang kakampi sa bawat umaga, timplang kakampi, araw-araw. PowerCell Soya Coffee, araw-araw, kakampi.
1: Mahalagang paalala, ang PowerCell Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ani, ana! Ang promo sa Brigada ang agyatangan sa katawhan.
3: Milyong saya sa Brigada, Year 3!
2: Apil na ang paghulog o mga entry sa mga drop boxes na makitaan sa inyong lugar. Matag simana, tulo ang swerteng mudaog o 1,000 pesos cash o gift pack sa kada Brigada FM station. Matag bulan usab, tulo ang swerteng mudaog o dig 10,000 pesos gikan sa Luzon, tulo gikan sa Visayas o tulo gikan sa Mindanao. Makadawat usab o 5,000 pesos ang tindahan o parmasya kung asa napalit sa monthly winners ang Brigada products. Sa Grand Draw, 5 ang swerteng mudaog o 10,000 pesos gikan sa Luzon, 5 gikan sa Visayas o 5 usab ang gikan sa Mindanao. O sa Tibuok, Pilipinas, usa ang swerteng makadaog o 1 million pesos gikan sa PowerCell Herbal Capsule. Samtang laing usa-usab ang makadaog o 1 million pesos gikan sa DriveMax Plus Herbal Capsule. Makadawat usab o 5,000 pesos ang tindahan o parmasya kung asa na palit sa milyonaryong winners ang Brigada products. Pusa paghulog na og mga entries.
3: Milyong saya sa Brigada Year 3.
2: Mas daghang entries, mas dako ang tsansa nga mudaog. Promo period is from May 1 to December 21, 2026. See posters and print ads for more details. Upaminaw sa Brigada News FM o bisita ang www.brigada.ph para sa kumpletong detalye. Purdue HFDIC DRR Permit Number 0526 Series of 2026.
4: Mahalagang paalala, ang mga produktong Drive Max Plus Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, Drive Max Herbal Blend Coffee, Nutri Cleanse Capsule, Hard Bull Capsule, Maxan 8-in-1 Coffee, Power Cell Soya Coffee, Power Cell Salabat, Mom's Love ES1, Standout ES4, Yummy Beat ES2 Drops at Yummy Beat ES3 Syrup ay hindi gamot at hindi maring panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Brigada in the heart of changing lives.
6: Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives.
5: This is 105.7 Brigada News FM, Valencia City, Bukidnon. The Music and News Authority.
7: One time na new Filipino time, alas 5:44 sa buntag.
8: This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years lang kasama mo.
9: Sigurado, nakasentro, kompleto. Narito na ang Balat Brigada Balita. Balat Brigada Balita. Walang katapat. All the way ang Balat. All the way ang Balat. Balat Brigada Balita. Balat Brigada Balita.
10: Balat Brigada Balita.
11: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
7: News. Local news, pagtugod og 5 ka technical working group nga magpadali sa pagproseso sa mga proposed programs ug projects giduso. Regional news, 4.8 million pesos sa kantidad sa legal ga droga na sakmit sa drug bypass operation sa Cagayan de Oro. Sports news, Gilas Pilipinas U18 women gitambakan ng Vietnam sa FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. O sa itong delightful news, Pine Lane sa Canayan, mini bagyo sa Bukidnon

0: Eta kata kok mali naon nga kasiratian.
1: Para Serigada Balita.
0: Probinsya sa Bukidnon, kumusta ka mayong abuntag? Og welcome ani ang mga detalye sa Banat Brigada Balita ng Adlaw karon nga Webes, pitsa 4 ng bulan sa Hunyo, tuig 2026. In the heart of changing lives. Ako inyo hang Brigada Rugtig Balita, Brigada Rumi sa Gayon Lida.
1: Banat Brigada Balita, sa bagong balita, Brigada Balita, Brigada Local News.
0: Sa mga detalye sa itong mga balita, una sa balitang lokal. Isog nyo at Bukidnon Provincial Governor Presiding Officer Rogelio Neil O'Neil Roque ang pagtugod og lima ka Technical Working Group ubos sa Regional Development Council 10 Infrastructure and Utilities Development Committee at sa ilang tigom sa Cagayan de Oro City nitong Hunyo 2026. Among lakang nagtumong sa pagpadali sa pagproseso sa mga proposed programs o projects, pinagi sa pagsusi sa mga concerns sa dili pa kinipasaka sa committee level ang lima ka TWG nga pagatukuron, pagalangkuban sa mga sektor sa enerhiya, transportasyon, social infrastructure, sama sa mga tunghaan ng ospital, water-related infrastructure, o information and communication technology kung ICT, aron matutukan ang mga estratehikong infrastruktura sa amihanang Mindanao. Gilauman nga ang mga sugyot formal nga dosog pag-eskutan sa umabot nga full council meeting sa RDC 10 karong bulan sa Hunyo 2026 alang sa nanali ang pag-aproba o pagpatuman na niini.
1: Rapido Brigada Balita para Brigada Balita.
0: Sa tanong ng detalye sa itong balitang lokal, ipresentar ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ang proposed UGC Ordinance 08-2025 sa 10 Sangguniang Panglungsod dungan sa paglusad sa calendar of activities alang sa Pride Month 2026 sa Dakbayan sa Balansya. Tumong sa mga ordinansa nga magtukod ng mga komprehensibong programang pulisiya aron mapanalipdan na katungod sa kaugkayuhan sa mga LGBTQIA+ community, labi na bisan sa unsang diskriminasyon sulod sa Dakbayan. Gipresentar usap ang mga kalihukan alang sa Pride Month ubos sa temang Stand Proud, Live Free, Lead Change, then gikatakda ang Grand Pride Parade karong Hunyo 16, Gender First Sports Competition karong Hunyo 17, Per Lead Initiative Seminars Hunyo 18, o ang Paris Culture Gala and Pride Fashion Show sa Hunyo 24. Gilauman ipadayon ang pagtuki sa ang maong ordinansa sa Committee of the Whole alang sa dinili ang pag-aproba niini. Samtang giyahuag sa lokal kagamhanan ng tanang